0: Mo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul.
1: Tufukuse hii mtu next year.
2: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
1: Si ungoje ni next year.
2: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
1: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
3: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
1: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
4: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
5: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
1: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
4: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
5: They don't even have a presidential candidate.
1: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
5: Haya.
1: Si amesema anataka?
4: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
1: Nairobi ni one term?
3: Sio one term.
1: Bas, mambo ni hiyo.
3: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one term Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
6: Ejo to gwal jinet apke ne bangalenge bagando ke tercher ye to kinige le ni shena ta na ne nyone bendi go to me betu shek 334 ina le to go ga bele ta apke ne mi tabara ga besa ngore ta na ta ne ta ka kita je na su ga bit ke betu gol ke bagenge eng dai ga shek ta managa man ko ge bata eng sa kum na bele ura na idu na rap ta noe
7: ura na ri krono nget ke mwa e mo sap ko seti sha ga ti tilet ko itu ne ne sa kum na bele al dai go shagar ta myong le so igun stand by se ga de sa tu len ke bagenge rap ke sir gong ga nye ne mite laini ten komasta nota na bati tilet so igun stand by si gune ti tilet en betu nota na barani en ore nota na gararam
6: igbendi tugul ke bagenge gunat magi beti ga sarta nge bagenge nga genge agwe nget kemwa